gargali vajasani najito sa hasimaji bilhubbi ma dunnaji waliya ka nabiyaji

0: di fi bañ tok di fi bañ teug di fi bañ supporter moto di fi bañ jigen go xamne yaangi dox te muru kon lolu serigne abdou rahman mbake ligeyam la bo xamne kon kenn munta tuddi yoonu murite ligeyoko kon ñi ngi fi kon ci barab bi nga xamne mom moy barab serigne abdou rahman mbake bi di daray kamel gi non ñu la ko wax ñu doxan ci mbolam kon bindu serigne touba cheikhul khadim muy barab bo xamne kon barab bu am solo la bo xamne jamono ji fi lañu ne nonu ñu leen ko waxe nak jamono ji talibe yaangi ni kon di ñew di amal seenu ziar ci barab bi ci yaakar go xamne kon am nañ ko filé ci daray kamil wa yaakar go xamne kon am nañ ko ci serigne abdul ahad mbake ñi ngi ni kon ñi ngi duggu ñi ngi ziar ñi ngi talal seen loxo di ñaan lepp rek ngir yaakar gi nga xamne kon am nañ ko ci bis bi ak magal gi nga xamne mom moy 18 safar di bis bi nga xamne kon mom lañuy fatali ko serigne touba cheikhul khadim ñu nekk kon fi ci kenn ci jabotam di serigne abdul ahad mbake di bokku ci di ñettal khalif general des mourides seigne bi ñu lay nuyu
1: ziar ba
0: ah yaangi ni ci barab seigne abdou khan mbake bi dug nga ba ziar ba nopi gën yeeg nga am
1: ah wax deug fa yalla yeeg ma moy lan man cheikh abdoullah la tuddu muy sama tuddo ñu tuddo mako sama baye nekkon talibé cheikh abdoullah ñu nan ko yabata nday yalla nako yalla yeeram ciadul ayyam te jéggu ko ay bakaram mais yeeg ma am dal mom cheikh abdoullah dal mom moy serigne touba bu wër wa lool mom kenn ko natable mom waaw ci yar ga ak teggin ga ak dal ga ak ñak tiaxan ga ku na xamne cheikh abdoullah lahad ñu xadimul xadim sabat yalla nanku yalla fel
0: barab bi nga xamne moko taxawalon tay gis nga bindum serigne touba niñ ko protéger niñ ko gëna protéger ak niñ ko gëna samé ci barab
1: xam nga ni ku ne cheikh abdoullah mom ni daré kamel alquran mom dafa dekkone alquran bëgg alquran bëgg suñu borom ma sha Allah ku ñew fi di nga xamne maam cheikh abdoullah ligéyal na alquran ligéyal na yalla ligéyal na sayyid muhammad sallallahu alayhi wasallam qur alquran mom rek mom moko fi def ñu nanku daré kamel waaw ñu koy ñaanal yalla yalla suñu borom yok ay leer barak serigne touba bëgg nañ lool kontan nañ lool barak cheikhul khadim
0: jerejeuf ñu lay sant bax serigne abdou hadd yow fan nga jugge
1: man na jugge ba dakaru
0: dakaru
1: waaw fasmaaw
0: fasmaaw
1: waaw fasmaaw waaw
0: jerejeuf yalla defal ñu fekke di wen
1: allahumma
0: te nangu suñu jaamu yalla
1: allahumma amin
0: jerejeuf sant nañ la bax
1: jerejeuf
0: wala ma nga kon ñing ko fekk fi ci barabu ko serigne abdou hadd mbake bi daray kamil mbolo ma ngi ni kon tok ñom itam ñi yor seeni kurus ñi di ñaan njangum alcorane ma ngi fi njangum fasidem yi ndax itam fi ku fi ñew faaw rek nga jang khasside saw rek nga jang alquran ndax yakarna fi mom bo ne serigne abdou ahad mbake nonu miko wax rek sam xel dina dem ci ay khasside waye sa xel dina dem ci alquran sa xel dina dem ci jaamu yalla waye sam xel dina dem ci lepp luñuy tere ci dekk bi rek bu ko laal bu ko jégué kon dal liñ ci mëna japp rek moy kon ñi ngi ni kon ci yor yoru magal gi muy nak bis bu am solo bo xamne mom lañu doon xaar muy bis bo xamne wax deug yalla mbolem kon kep ku rek yakar serigne touba cheikhul khadim wala kep ku dib julit rek bo yexé fi sam xel dina dem kon ci bis bi nga xamni kon mom lañuy fatalikou serigne touba cheikh ahmadul khadim muy bisu bi nga xamni rek mom moy magalu ko touba gi jamono ji nak ñi ngi fi genn nañ daray kamil ñi ngi ni xamna kon dañu duñu def rek dal di continuer yegg fa nga xamni rek mom moy a jombul barabu mam cheikh ibrahima fall waye tamit data ñu fay duggu dinañu jup fi nga xamni rek mom may barabu serigne abdullahi mbake borom deur bi waye tamit barabu soxna may mbake jamono ji nak ñi ni kon ci ginaaw daara kamel mbolo ma ngi ni di mbolo mu bare bare mo xamne jamono ji nemeku nañu len fi gis nga fuñu rek lañuy bawo wutali ci dëkk bi nak sank ma ngi len koy wax muy europe muy amerique muy asie fuñu rek ci biir rew mi fala talibe yi bawo wutal ci fi nga xamne rek mom moy fi ci Touba muy bis bi nga xamne kon mom lañuy fatali ko Serigne Touba Cheikhul Khadim bi fukki at ak fofu bi fukki fan ak juroom ñett kon mbokk auditeur yi ñi doga dem ci radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba ñu fatali leen ne ñi ngi jokko fi la ci juma di maggi ci Touba ñu leen di dektal li nga xamne rek mom moy xew fi ci juma yi ci bisu magal bi rawati na nak ci waxtu yi nga xamne sa su jotey talibe yi ci bare bare bare bare bare mo xamni ñew Touba mo xamni ñew Touba senum xel fi la lay ne ci juma ji maggi ci Touba ndax fi dañ la mo moy symbole yu yoru mourid da dañ na fi kep ku ñew rek ci magal gi faaw nga ex fi bu dul magal sax ñu ci bare bare bu ñu ñewé Touba ba sen bala senum xela dal rek faaw ñi ex fi nga xamni rek mo moy juma ji maggi ci Touba jamono ji nak ma ngi ni di tolok fi nga xamni rek mom moy armer yu dekk yi ma ngi tolok mom ma ngi gis fi nga xamni rek mom moy barabu ko soxna may mbacke bi jamono ji ma ngi jakarlo mom ma ngi jakarlo mom jamono ji fi le it mbolo mi bare bare na lol mbolo mi fi ragne bare na lol ndax Touba mom yakarna bu ñu ne magru Touba rek yakarna ni ku re xamni ni barab bi bo ci xé di ci gis mbolo mu bare bare bare bare ma ngi gis ño xamni ñi ngi sol ay gilet yu verte yor ay berne diko sédélé muy berne yo xamné dañ ko def ngir jaglél ko talibé yi ñi ngi non di leen ko jox muy ay plate sawla ak la man de xamna micro bé tax way na kodiné ñoñu ñi ngi leen di jox mané ko ñoñu ñi ngi leen koy jox muy lima leen waxon rank rek ndax berne gi ci la berne jaamu yalla sante bay berne jaamu yalla ak sante yalla ñoy lañ ci faral di nemeku ñoy yeepp nak jamono ji gis nañ ko fi nga xamne rek mom moy fi nga xamne rek mom moy Touba voilà niñu leen ko waxe kon ñi ngi fi kon ci barabu soxna may mbacke bintu khadim rasoul jamono ji la nak fi la ñu ne ni niñ ko faral niñ ko nemeku won rek ci yeneen barab yi fi tam gis nañu ne mbolo ma ngi duggu ñi nga amal seenu ziar ci bis bi nga xamne kon amnañu ko muy bisuk safar bi ak yaakar go xamne amnañu ko kon liñ ci mëna japp rek moy yaakar bu kawé kawé la go xamne kon amnañ ko fi nak mom nonu mënañ ko waxe rek képp ku fi exi rek sam xel day dem ci wéru koor waye képp ku fi ñew rek sam xel day dem ci laylatul qadri moy soxna may mbacke bintu khadim rasoul jamono ji nak filane ni maangi ni ci buntu barab bi maangi ni kon di dugg na ci bir kon ñi ngi ni kon di amal seen ziar talibé yaangi ni di amal seen ziar ci bëkk go xamne amnañ ko maangi ci fekk kenn señ bi maangi lay nuyu
2: maangi fay
0: ah ñi ngi la fekk fi ci barabu soxna may mbacke bintu khadim rasoul bi ana lan nga yek sa yaram
2: ah fi de bo fi ñewé jamm nga fi yek du bare bare bare nit ñi dugg di ziar té bërb bi nekk na bërb bi ñaan bërb bi ziar bërb nangu ñaan parce que soxna may dafa nekk dom ci señ Touba diko yalla defal barké barké bi moy laylatul qadr soko waxé sa xel dem ci soxna may kon soxna may amna ci bu ko yalla fagul kon ku fi duggal bo ñane sa aju man na fañu man na nga joge ba ciaré geej mais chaque année fi lay dal depuis 5 ans ma nga fi musuma dal ci kër
0: fi rek ngay dal
2: parce que barké bi fi la né
0: deug la
2: nit ñi nak dañuy romb mais xamuñu ko
0: deug la
2: mais amna ño xam dañuy dugg non waaw lool dal luñu mëna sédé la waaw
0: deug la ñi ngi lay jaajeufal
2: machallah
0: jerejeuf ñi ngi lay jaajeufal bu baaxa baaxa baaxa amin amin noni mu ko waxé ma ngi leen koy wax sank neena leen ku ne wéru koor rek sam xel day dem ci soxna may mbacke bintu khadim rasoul ku ne wéru koor rek sam xel day dem ci laylatul qadr yi ak manam liggey bu am solo bi mu ci amal ba sun jonne tay ay setam ak njabotam diko taxawé di ci amal liggey bu am solo bo xamne jamono ji ni mu ko daan defé rek noné lañ koy faral defé muy njangam alcorane wacc ay kamil ak berde nga xamne ñu ci bare bare sax dañuy yakam di bobu bis di laylatul qadr yi kon bobu bis kuko kon ku tuddu soxna may mbacke rek bintu khadim rasoul war ko ñaanal ñaané tam yalla sun borom yok léram waye tam sa xel dina dem ci li nga xam rek mom moy laylatul qadr bi xamna kon barabu cheikh abdullah mbacke borom deur bi lañu jëm xamna kon jombul ni xeyna ci bir jumaa ji la wol ci bir mi ngi ci bir ñi ngi ni kon ci buntu armeru ñeek yi xamna kon mo ci dess barabu cheikh abdullah mbacke borom deur bi fa lañu jëm kon jamono ji ginnaw ba ñu joggé kon fi nga xam rek mom moy ci barabu soxna may mbacke bi kon ñu jublu fi nga xam rek mom moy barabu cheikh abdullah mbacke borom deur bi jamono ji kon fi lañu jëm ni mom lañuy jub ni ku ne cheikh abdullah mbacke borom deur bi nak yaakar na ni sam xel dina dem wax deug yalla ci liggey bo xamne cheikh abdullah mbacke borom deur bi amal nako ci yoonu mouride ndax itam ku ne deur bi rek xamna ne ndokku ku ne ndokku tamit ne da rahman yaakar na ñu ci bare bare dañ koy faral di deg sax ñuy faral di wax ne bok ay carrière yu ci bare bare bare bare ak itam ñi doon liggey li nga xam rek mom moy jumaay touba gis nga ndokku lekkelo bi nga xamne lekkelo won nañ ko ci ba amal ci liggey bu am solo bo xamne dañ ko ci ñing ko ci doon def kon jamono ji kon ñi ngi fi kon ci barabu serigne abdullah mbacke borom deur bi muy nak ko xamne wax deug yalla deur bi ku ne gis na ndokku ku ne gis na tool yi ku ne gis na barkel gi ku ne gis na liggey bi nga xamne kon liggey nako ci yoonu mouride kon muy yaakar go xamne tamit ñew nañ fi ci barabu serigne abdullah mbacke borom deur bi waye fekk fi tamit ño xamne ñi ngi ni kon ñew di amal seen ziar kon bawo fu ne kon ci aduna ñew kon ci yaakar go xamne am nañ ci serigne abdullah mbacke borom deur papa ma ngi lay ziar ah ñi ngi la fekk fi ci barabu serigne abdullah mbacke borom deur bi ban yeg yeg ak papa
3: yeg yeg bo xamne bi ma sha Allah serigne touba defal na lepp no ngi ñaan lepp muy dam wacc senegal dam wacc ci rewmi wacc talibé ak bép julit bu ñu bokk senegal ak bép sénégalais waaw kontan nañ lool wax deug yalla ñu dal tay mom dañu and ak fierté bo xamné dal mal dañ talib bép Seigne Touba taxaw ak doom ak setam do fa yé fasiyéné taxaw pour djéma magal bis bi
0: Seigne Abdoulaye Mbacke yalla ay bur ko ko wax gis na liggéey ci yoonu mouride ba ci derbi li waral derbi sax ñu ci bari fi na xamul ko taxay da moy liggéey bu am solo rek
3: lool la derbi mom wax deug yalla yalla ko xewalel barkel ko fetele ko Seigne Touba jaktale rek
0: deug la
3: waaw non rek nawet nat rek
0: dat rek dewe def
3: nat rek
0: lolo ne ndoko re mom jere je papa tour bi naka la
3: aljuma jornu
0: wa papa jerejeuf
3: jerejeuf
0: papa jerejeuf ñi ngi lay sant bu baax wax deug yalla sant nañ la ndax mag la te ñi ngi ko teyé fi di wax ak mom wax deug yalla
3: xombal
0: xombal jerejeuf ñu li wax xombal gep mom itam wax day yene gum am gis nañ ko ñi wax
3: jerejeuf delo ñukal
0: jerejeuf jerejeuf
3: seen taxaway bu rafet
0: jerejeuf
3: ak jokkale mbirus bi su señ
0: touba amin amin jerejeuf jerejeuf
3: bi yeb jot
0: jerejeuf ak jam
3: ñeen fi yag
0: yeen amin amin amin
3: yag ko joxe
0: amin
3: yag ci liggey ak deug yalla te yalla defal len ci barke
0: amin amin amin amin
3: ak lepp lu len ci sakku
0: amin amin amin
3: di xewale karanga amin yalla
0: jerejeuf papa jerejeuf sant na radio UCAP radio université cheikh ahmadou bamba ahmadou bamba
3: UCAP UCAP touba mbak
0: waaw kay
3: rek lay deg
0: ah mo ngay deg la ci bo
3: rek lay deg bu suba ba kero radio bi di ki fofa
0: deug la
3: mom rek lay japp
0: mbacke
3: bal
0: deug la
3: lepp yu xewali seigne touba ak jaar jaar seigne touba mo ci ak xassay di mu liggey
0: sant nañ la bu baakha baax deng ko noni mu ko waxe muy radio bop dem wax deug yalla ni koy baye xel bari na waye tamit bo genné dekk bi ndax gis nga ma nga bawo ba xombal te radio UCAP rek lay deglu lolou tamit di sante bu baakha baax liggey bi nga xamni ñi sekkal tamit liggey radio bi ñi koy amal jital ki nga xamni rek mom moy kilifa gi di serigne mamour mbake muftada ak ki directeur bi di cheikh amar fab sayer mbey rédacteur en chef ak ñi ñuko andal ñepp abdullah sall nday awo sambu modou kan ñom ñepp ñu leen di ziaré baax cheikh bey ak oustad sidi saxo wa daré ansarul din lil islam gis nga liggéey bu am solo bi ñu amal ci magal gi ñom itam kon daal mbokk auditeur yi ñi dogo dab ci radio UCAP radio université cheikh ahmadou bamba ñu leen di fatali kon ñi ngi filé ci touba jamono ji nak maangi ni ci armeri maangi ni ci armeru ñeek yi filé nak kuko wax sam xel day dem ci babal mouridine kuko wax sam xel day dem ci ki nga xamni rek mom mo tax ñu xam serigne touba cheikhul khadim ak ki nga xamni tamit mo liggéel serigne touba cheikhul khadim ak ki nga xamni tamit ak nangu ci mouride ci mom lañ koy royé muy kan muy cheikh ibrahim fall agalé nga ko voilà jamono ji fa lañu né voilà yow ma nga fekk ci bare bala may dem sax naka fi ak dem loon yek ci magal gi bala may dugg ci barab bi
2: magal gi dem mom fi mu nek yépp aduna lañuy dund parce que cheikh fall mi ñuy wax la la la biñu ci kër mo fay safara niran ba dañu ma mir la daba dakk dinde ya man talibé seigne cheikh ngundal la bu mam salou fall bu mam cheikh ibrahim talibé seigne cheikh ngundal bu mam salou fall bu mam cheikh ibrahim 89 la fi nek
0: ba tay yaangi fi
2: no yor bo xolé ñu no yor secrétaire
4: may borom
2: ni nak ñoñu dolal ni
0: wa
2: tak deri jambar lañu buñ fi nekulon lu bari duñ ko mën ñom ñoy suñu dolé parce que amna lo xam civil mënuko ñom dañ leen wara sante gëreem leen jox leen sa armé jox leen cër parce que bu won mom ay cérémonie du am
0: han cheikh ibrahima fall nangu gi mu nangalon serigne touba cheikhul khadim ak ni mu nangawon ndigal japp na ni sama classe gi talibé war nañ ci mëna gëna roy
2: la ilaha illallah
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ah ci wa bismillah
5: jeureujeuf borom touba jaram mam cheikh ibrahim fall sahar bu jube ibrahim day corner te jeureujeuf borom touba jaram mam cheikh ibrahim fall moy suñu corner sahar assalamu alaykum wa aduna assalamu alaykum mbokk julidi di ñaanal cheikh mohammedul muntakhal basir yag yok wir muccu agle yeenem ci tolab l'islam bi ta and ko mbolem julli tab yalla rawatina ahlul murid non lañ ko ñaan le serigne amdi khalifal khalifatu mam cheikh ibrahim fall yag yok wir muccu and ko ngolem jabot ak l'islam gu gor ak gu jigen rawatina ahlul bay fall wante non ni lañ ko ñaan le suñu bunt serigne touba di cheikh abdul ahad mom serigne cheikh ahmadou mbake gene fatma yag yok wir muccu agle yonem l'islam ci tolab l'islam bi ci barki cheikhul khadim di ñaanal bolem ahlul l'islam gu jabot gu gor jabot gu jigen mbolem ku jël sa tank rek tek ko ci bisub tay ji ñang lay ziaré dina wax assalamu alaykum ci waxu kay gi ñi wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu tuddu cheikh abdul fatah ndjay kenal borom touba
0: légui barab bi gis ngeen ni mu démé mam cheikh ibrahima fall gis ngeen ni nangulé won serigne touba cheikhul khadim ñun sama classe gi lan lañ ci wara gëna mëna roy deug deug ci nangu gi ak ngëm gi nga xamni nga amon nako
5: waaw serigne bi cheikh ibrahima fall da doon ñaari cheikh ibrahima fall yu bokkut Cheikh Ibrahim Fall bim ñew ko Serigne Touba kan moy Cheikh Ibrahim Fall bim ñew ko Serigne Touba kan moy Cheikh Ibrahim ñaari Cheikh Ibrahim Fall yi la bim ñew ko keur Serigne Touba lu doomi soxna di xam xam nako lu doomi soxna di jang nako goor gu ñi wax mam demba ndere ndjay don mam moko jangal alquran bam mokal alquranul karim jangal ko xam xam bam mokal xam xam bam def lepp kéro bim gané jamono karaw yaram yi lepp karaw la yaram yi lepp karaw la soxna mam seyna ba ndjay mi nga xamne moy wajurum ak cheikh ahmadou roqefal da melne ne dañu xawa ragal tout tank ñi yobbu ci mam demba ndere ndjay muneko mam seyna ba ndjay nampalal yaral yoral te no muneko andi na mbeur way dama xamul lamb ju mi bako muneko lamb dana bako dana beure waye beure gul bako gul li la ko mam demba ndere ndjay waxon bu ñew gu keur seigne bamba waye ñen ñi dañ nan cheikh ibrahim fall jangutone xaw julli wutone woru te nangud temeri raka ñetti kep ci yonu l'islam yonu sare ñetti nit kep da nabile temeri raka kenn ki mom la temeri raka ci kamil bi la daan tari mom mam cheikh ibrahim fall seigne daru hasan ndjay seigne ahmadou ndoumema kessé kon yaakar na né ñi da doy sekkum keur mam cheikh ibrahim fall nak liko ab talibé mëna royé yatuna bari na buñ ko tënké rek néna ñëkkur keur serigne bamba mujjit keur serigne bamba ndax kuy ñëw dara fekk nga fi magum dara waye bo ñëwé kenen kuy ñëwé dana la fekk nga doon magum dara cheikh ibrahim fall ay magi dara la fekkon bi mi ñëw keur serigne bamba waye ñam fa fekkon mënu ñëw yëngal serigne touba ci lenn boba yalla forna serigne touba ba melni mu dënd te mu dënd lu mu neex neex boko teggu taw galan kenn duko walli boba galan ba moy mam cheikh ibrahim fall mo yoron galan bo re teug serigne bamba bu mu diké lako teug ñëpp xawal ci
0: jërëjëf contant nañ Djibril Ndiaye jërëjëf
5: jërëjëf
0: sant nañ la baax
5: fofu lañu wacce su
0: dégg la contant nañ wa ak ci barab dégg la ma ngok barab bi barab mam cheikh ibrahim fall bi gi dégg ci kari voilà dégg ci kari ñu téru ci barab bi manako ci kari yaangi nonu kon mo ñu téru ci barab bi manam yaakaara yeena ko dégg organisation baangi nonu dégg ci kari ñu ngi ko yëkëti aha ñaaral goos ya aha radio ICAP radio université cheikh amadou bamba wa yeena ngi ci liggéey bi dé nak organisation bi yaangi nan ma gauche à droite lool mom pour la la
4: ñu ci liggéey waaw sant sey ibrahim fall xam lepp mom la
0: dégg le
4: waaw ko mi metti demb xam la mom la ma lepp mam sey ibrahim fall wa liggéeyal borom touba ba am gëreem le rek da ko ñu gëreem ku nekk rek soko liggéey di nga am gëreem mo
0: su ndax man nga ma ñëwaatal ñen rek ci njabot gi fi teud
4: wa njabot gi bari nay
0: wa am kan
4: mayo luma len ki ñu tim ni
0: wa
4: way suñu wasula moy mam salif fall ciatu mam serif fall
0: moy gina daru xofu
4: wa ki moy ki moy waaw bokul ak borom daru
0: xofu bokul bokul
4: wa ki ciatu sey ibrahim fall
0: wa
4: moy ciatam borom daru xofu bokul wax ko sey ibrahim fall
0: waaw
4: waaw mom mom lañ jakkalo ki moy serif ki moy ñettelu khalifa
0: ma sheikh
4: waaw
0: ki yaakaara moy mam ki ne khalif general de bay fall wala
4: moy
0: mam ki ne khalif general de bay fall fi
4: waaw mam la si mom lepp njabot gi la ne moy serif moy ñettelu khalifa
0: waaw d'accord
4: moy ñettelu khalifa mam sheikh rani
0: waaw waaw
4: moy serif naru kawsara
0: ha ñi ci bir nak
4: waaw ci bir mam sheikh ndax mo su top mu nek ci kaw
0: deug la deug
4: waaw
0: deug la jerejeuf ni ngay sante baax sante nañ la bu baaxa baax sante nañ la sant nañ la kon mbokk auditeur yi ñi ngi leen di dundal magal gi en direct ci radio ICAP radio université cheikh ahmadou bamba jamono ji nak maangi fi ci barab bi fi moy ban barab
4: serif hasan fall naru kawsar
0: fi moy ban barab señ bi
4: hasan fall naru kawsar
0: hasan fall ah mom day liggeel na yoru mourid
4: waaw
0: loñ ci mëna baxé
4: ni ñu mo barde maam fay da man sama gina man sama kana waaw tay ku ñu ma ajje nak kawsar ngay jaare kawsar bu gi
0: deug la
4: waaw aji fay indi rek waxu yesu bi lay ñaan lepp sa faro
0: deug la
4: man nako am na ko
0: deug la jere jef talibe yaango wi talibe yaango gi di ziar ah mangi ak ben mangi ci benen bara fi moy fan
4: mam salu fall da leeru cheikh ibrahim
0: ah moy fi
4: ñaari salu dafa am
0: waaw
4: salu da na ko fa rek cheikh ibrahim mais salu ciat cheikh ibrahim ci bu dal nelo ibrahim fall da na bu la kayé bu yewo ko ne jaay ci aras ku mu rombu yalla deegal ko ci ay nelo ci lay fa ak aji jami mu ta tax birit da na wax ci ndek way aji na yaangi ni ko am lo jox ñama ko ba benen ci jam ba la yom la xiyam mu ta tax birit moy mam salu fall mam cheikh ibrahim bu dal nelo ibrahim fall da bu la kayé ko xalu ko am bu yewo ko ne jaay ci aras na bu yow sa aje ju fagn
0: deug la
4: ba mam cheikh ibrahim fall
0: ah be moy ban barab
4: bi abdou sakor fall abdou sakor fall ak mam salou fall ñoo bokk ndey ak baye waaw ni ñaar
0: mam salou fall
4: kan moko mak moy chat ba
0: okay
4: moy chatam chatu mam salou fall mam cheikh ibrahim fall mam salou lo
0: mo
4: da wax bamba amna salou ibrahim fall amna salou ben salu dana baye salu ak jamono man baye fall diplomat la ko am lo jox jamono ko ben ke jami balay yom lo xiyam salu mom mota togul khalifa bo xole mota ñaan abdou sakor mota khalifa mo nek ni sak deug
0: deug la jere jef mam cheikh ibrahim fall gi waaw waaw barab baangi ni mais dañuy faral di gis ben lu melni jaru jeen ben bant bu mag ne ci ber barab bi wa lol dañ ci faral di wa yow lo ma ci wax
4: ay rek bogo da ngay laaj gën kay laaj door
0: waaw baax la jere jef ñi ngi lay sant bu baax jere jef señ bi ñi ngi lay sant bu baax nak liggey bi alhamdulillah ñi ngi nekkon ci barab bi xamna ko ñi ñoy wattu barab bi mëna ko ñi ñoy wattu barab bu mam cheikh ibrahim fall bi ko organisation bu mu ci ayb lañ ci fekk señ bi xamna dama xamul dina nango waxam det yaangi and rek ci radio ICAP ni señ bi bal ma laaj ko sank rek ma ngi koy laaj ni ko firnde gi ñor ndax ñun bu ñu nekké gone dañ ci daan gis aw ben jeen wu am solo wax xamni ci daan gis mais interprétation yi mom la ko do laaj ni ko ndax do ma ci indi leral ndax loolu lañ ci deg yeen ñi fi nekk pour ngeen leral ñuko
4: mom le mëna no ko leral da yaangi ci barab
0: waaw bismillah
4: yaangi ci garam
0: deug la
4: param da ko tedde ngay wax sam
0: deug la
4: ko bes bu len dalu ñu andi ko
0: hmm
4: da señ bi ma bay ko do rafa taw barab
0: deug la
4: lool mo waral jeen ñu nekk
0: da mo waral fi deug la
6: xamni kay rek la fi defo
0: deug la deug la
6: ante moko sam ci loxam yu tanni
0: da moko sam jerejeuf sant nañ la bax mune organisation mu ci ay bo xamne ñu ko fekk fi kon ci barabu Mam Cheikh Ibrahima Fall bi mbolo mu bare bare nak lañ fi rañé li day wone nak yaakar gu ñu am ci Mam Cheikh Ibrahima Fall ak liñ koy faral di wax na ñom ñoy soldat yoonu Mauride gis nga santane señ bi ni ñu ci nekké gis nga wormay dekk bi ni ñu ci nekké gis nga mbalem dekk bi manam dekk bi dafa sét wéci gis nga biñuy xal yoon wi gis nga ñu ko liggéey loli lepp rek di senu ko passé ak manam détermination ak manam dogu go xamné ñom dogu nañ ko ci liggéey bo xamné lepp lu sir señ Mountakha Bassir Mbacké santane rek dem ba mu jeex rek comme niñ koy santane comme niñ koy jëfé kon dal mu nekkon lu am solo lo xamné jëmëna ji ñing koy némé ko kon fi ci nga xamne rek mom moy barabu Mam Cheikh Ibrahima Fall bi di kon babal mouridina Mam Cheikh Ibrahima Fall mi ligueyal Serigne Touba Cheikh Al Khadim Mam Cheikh Ibrahima Fall mi xamne lepp rek kon amal nako kon dal niñ ko gisse rek kon moy lu am solo lo xamne jamono ji ñi ngi koy némé ko kon filé ci fi nga xamne rek mom moy barabu Mam Cheikh Ibrahima Fall bi non nga ko gisse talibé yaangi ni di ñew di amal seenu ziar am mbékté am contenté ci yaakar ñi xamne am nañ ko bisu Serigne bi ma ngi lay nuyu aha fo jige yow
7: Espagne
0: nga jugué machallah no gisse bis bi wa neexna
7: machallah romou neex
0: ah neexna
7: wa romou neex
0: ah jaajeuf jaajeuf sant nañ la bax mom neena Espagne nga jugué nonu ñu leen ko waxe sank rek manam fu ci nekkon mbolo ma nga fay bawo kon wutal ci fi nga xam rek mom moy Touba barabu Mam Cheikh Ibrahima Fall baagi di zikka sikkar ya ngok manako sikkar ya ngok waaw sikkar ya ngi noni ak tangal ji ak mew mi ak beñe bi waaw jox ma ci tangal ji waaw jerejeuf so ya ngi sédel tangal ji ha ni pour la la ñu déggu sikkar ci amna solo de
8: la la la la
0: voilà kon sikkar sangok ci barabu Mam Cheikh Ibrahima Fall bi kon ci bisu ba magal gi muy nak lu am solo lo xamne jamono ji ñi ngi koy amal kon filé ci barab bi muy nak talibé yi gis nga ñi ngi noné sikkar sangi noni lepp rek kon ci yene bu am nañ ko ci bis bi ak sikkar ter minute né bayfal tene wo sikkar kon lu am solo ngi nonu xamna kon mbokk auditeur yi inshallah rabbi dañ leen daldi delo antenne bi fofu rek lañ leen fasiyene delo antenne bi daldi meuna jall nak ci biir dekk bi ak yeneen ruqu ak itam cepp ko xamne rek ñi ngi koy amal magal gi xol situation bi jamono ji ni ñu koy dundale kon ci bis bi nga xamni kon aduna wërgeur kep kon mom lañu doon xaar moy fukki fan ak juroom ñett ci wëru safar ren ji mu depp ak dimanche ñaari fan ci wëru août di magalu Touba jamono ji la nak nonu ñu leen ko dektale jamono ji nonu lay amé kon fi la ci dekk bu sel bi leen Touba jamono ji nak mbolo mi da gëna yokku fu ci nara kon ñinga fay bawo wutal ci kon dekk bu sel bi leen Touba ci nonu ñu ko némé ko ci mbolem bar bi nga xamni rek jot nañ fa jaar muy mbolo mu bare bare mo xamne jamono ji nemeko nañ ko ci dekk bi xamna kon mbokki auditeur yi ñi top ci radio ICAP radio université Cheikh Amadou Bamba ma daal leen delo antenne bi Abdoulaye Hat Sall Sidi ci sa xop affaire dama leen di daal delo antenne bi legui rek su ko defé la tamo daal di duggat yeneen jene terrain rek dombul xeyna batay rek ci wocc li wër juma ji wala yeri keur kilifa yi nga xamni ñi ngi fay amal magalu Touba gi nga xamni tay ji moy fukki fara juroom ñett ci wéru safar wi xamna kon ma daal di delo antenne bi mu neewon kon Mohamed Mustapha Ndiaye fi ci juma ji magi ci Touba ngir radio ICAP FM
9: ICAP-FM 103.5 La radio au service des populations.
10: Nous sommes ici à Touba Ndam.
11: Groupe communication université Cheikh Ahmadou Bamba.
10: UKBFM, nous sommes ici à Touba Ndam.